0: ma okay mama khona wena okwakusiza
1: yep
0: okay mama yini ke yasiza
1: ngasizwa usawu
0: eh kwakwenzenjani
1: eh ngiqala ukusebenzisa nje kwa ushuthi abathakathi basebevala isibayeni kunengane yami eyayisilotshona base bayavala abathakathi esibayeni ngambona futhi lo muntu ezoyenza lento esibayeni
0: ngambona ngqo.

0: ebusuku ngimbonise ebusuku
1: okay
0: ukuthi ubani ngabatshela ukuthi ngini mbonile usibani bani enze njeni esibayini asangakunaka nje lokho size sasukuma uma sekufanele ukhona enye ingane ofana ukuthi izohlawulwa abantu abangafika kwathiwa inkomo yalala endleleni abangafika lolu suku baze bafika ngosuku olulandelayo ngasukuma ngeza lapha e-ofisi likamprofethi ngathenga usawuti omhlophe ngachela iy'nsuku ey'mbili kuthebo lwesithathu kwasakufe iguda nelikhulu eduze kwepani phakathi nesibaya lapho engena wafike waphuleka inkomo uma ikhuleka le nkomo kwashiwo futhi usho ukuthi umuthi kwasho ukuthi uthathe emona wathi uma iqeda lapho wayephuma esibayeni wayidedela inkomo ithe ma isiyophuma enhlakomuzi wase uthela esandleni lo muntu esewuphephethe emva kwayo akwabe kusenzekake lokho ngithi iy'nsuku ey'mbili ngisebenzi sosawoti ngichela esibayeni kolesithathu nathi igundane elikhulu lifile esibayeni kwalandela lokhu ngichela ngibona amanye amancane efile amagundane kuthe ey'nsukwini akuphelanga iviki kwafona abasemzini bathi upa ubabona ekhaya befuna akini ngathi ukhona bathi nginikeza ifoni bangifuna ukukhuluma naye bakhuluma naye
1: ubaba uyo
0: cha usekhaya
1: usekhaya
0: mina ngiwumama umama undwandu
1: okay
0: bavele banquma ukuthi nje bathi siletha konke kwakusele lokho kwakusele nedate futhi bathi mhlabe kulethile bafika nephepha sekubhalwe ngisho amadate okuthi ingane izokhehla nini ngosuku oluthile izobe isesigcawini uyabona nje konke nje kwenzeka baphinda laba abani-ke belokhu bethumela ingane bethi ayizokuza ukuthi-ke isigcawu siyobe sikuphi isigcawu siyobe sikuphi nangelanga lomkhesa impela kubhejiwe ibheji libomvu kodwa ngama ngalo sawoti akase ngiye enyangeni ngama ngalo sawoti yakhesha ingane akwangabi nalo ukuthi sahamba sasisenza kwenye indawo isigcawu asangaya lapho abazi khona zonke izinto zenzeka kahla kwangabikho nkinga nje encane ngoba iy'nkomo kwakuthiwa kufanele ukuthi uma kuhlatshwa inkomo kufe umuntu esibani ngisebenzisa usawoti omhlophe uwodwa kuningi noma vuthulula cha ungute ngisho lezi yilwana amaxoxo ebegijima egcekeni ngiwabona esefile nje esefile ngingawazi ukuthi abulawo bantu akusekho lutho nje manje okusilwane ugijima egcekeni
1: alanomuntu umamehlombe nginomona
0: ngiyabona ukuthi wasebusweni.

0: future prophet DK Smear, Isashuno Bisi, Gadla Ngadla, Matawuzeni, inethulela ijusi enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukuba nokuyo ushukela, isibindi, izinso, iBP, HIV, kanye nomdlavuzo wabesilisa nowesifazane. Iyagoma ungangenwa izifo yini imkhuhlane. Inkulu lento, thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka. Siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashela lezi nombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282. Kube umbuso wodwa.
1: Oh, ukwazi bejuice. Ngathenge ijuice. Ngithengela mina noma. Wayehamba uma edondolozela sukumanzima. Kodwa wayiphuza nje insukwana ngithi isonto nje. Hayi, ngathi ngimbona wabona hayi. Usiyakwazi manje ukushiya phansi induku. Uyayihamba uyaqonda makanti bese hambe egobe manje ngayibona lapha nakumina mina angiqanda ngathi amalungu omzimba nje wonke iqaqama kodwa kunele ngayiphuza ijuice akwaphela womcelo kodwa ke ngisaqhubeka futhi ngisayiphuza ijuice
2: akusiyabonga kuloo ndalo banomunye nobufakazi bejuice asembusweni yebo baba.
3: Hayi kuzing phatheka sika kakhulu mama abanga kayiqithi bona kodwa bengini ekhadi lingaphili ngithe ngithi ngiyiphuze ijuice hayi ngibona umehluko kakhulu
2: yebo
3: ngoba umzi bam bengamuzwa kahle kodwa ngisebenzisa yona nje ngibona kakhulu umehluko yebo.
2: Siyabonga omnye nosakazi
4: mina ngifike inyanga ubu nginokopola owawubukele nje sisebenzise nje insuku ezimbili ukopola wabene waphola ngiyaraithi ingikhipha kahle ingiphethe kahle noba ibuya ngikhipha ngesisu kakanye kodwa ngisaqhubela naye ngizizwa ngiyaraithi.
2: Siyabonga ngethi usasenibusweni mangazayo omunye onobufakazi. Siyabonga-ke siyabonga. Nanga omunye umama.
5: Ngiyalibingelele kanti Yesu Jesu Kristu.
2: Amen.
5: Ngingathi nje ijusi ngiye ngayithenga ngokwesibili kuyivule ngiyithengela kumyeni wami benenkinga yokuthi behlushwa yilama-alsa isisu sigcwala umoya uma ngabe edla emeke wadlala ithi ngabo-6 ezokubuyisa kodwa selokhu ngiyithenge ngolwesibili wayiqala ngolwesithathu wayiphuza uyadla uyalamba akasabuyisi akasabhodli le nto abeyibhodla ngenxa yokuthi ukudla bekade kungagayi kahle ngaphakathi. So ijuice imsize kakhulu nami futhi ngayibona ukuthi iyasiza nami ngayiphuza futhi engingakusho nje uma ubona ikuhambisa isuke iqhila ngaphakathi ikhipha udodi ngoba uma uyiphuza kuyenzeka ithume njalo endlini encane kodwa isuke ikhipha lokho isuke ifike icile ngaphakathi and so iyayifunela ukufa uma ngaphethwe izinsi gijima uniyohlala ezweni uma uphethwe ama-alsi gijima uniyohlala uma-alsi uma uphethwe iqolo gijima uyohlala iqolo indlela esebenza ngayo.
2: Siyabonga.
6: Okay, bamba kanjalo ungakhuluma kubamba isibongo kusho ukuthi ijuice ikusize kanjani.
7: Mina ngumbatha ngithole ijuice kababa uSpear yangisiza yangijabulisa umama wasekhaya ngiyajabule kahle aphinda futhi ngasizakala nomama ophathaphatha isifuba. Kwakhona ukuthi isifuba sakhe sinento eningi engcolile kwakhona okuphumayo njengenyama emnyama angathi iy'nsiza emnyama lokunye okusahlakazanyana njengeswayi kanjalo oqinile nje
6: phuma ngaphakathi
7: ephalaza
6: nana-ke ube yiphalaza noma
7: yakubhekwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwak
6: uyifuzo le.
7: Yeah. iloko esibonile ukuze uyijuze wena mase siyakulandela uthi sisizakala
6: amen ubaba usuka kuphi nendaba
7: sokuba mnqawe
6: amnqawe
7: eh
6: amen
7: amen
6: bani bani simthatha okay ba
8: Siyahambonga nami ukuthola ithuba ijuzi ke ngangizwa nami eredio ngikhulunywa ngayo kuthiwa iyabasizwa ngiyitshela ukuthi le ngiyaphila ngithe ma sengiyisebenzisile eyi umsuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minute la ngaphansi kwena ngizona ama-10 onyaka mhlabe kude lapho nakuzona imkuhlabe kude lapho emthanjeni enazona kube buhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondwayo base kungcono kwabe kuneqhubu ebelilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke ingivezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi hawu inayini ndaba kuthi uma ngivuke ekuseni futhi kunedingi lezisanti ngishayile ma kushonile avuse okuphelile kodwa lokhu wasala kwaphuma inzipho kwaphuma
6: inziphouma inzipnasenyaweni
8: nasezadlenisokusenyaweni sokusenyama kaphumi kodwa sekumnyama
6: manjeinzipho ey'ndala kuvele zinto
8: kuvele zinto manje ngingaqabanga noma ngine-gout nangazi ngiyangazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangiyitshela ukuthi ngingaphile kodwa ingikhiphise loo nto ukuthi hawu into le juice ivezi izinto ubungazazi
6: sabongani ngishaya inkulu kubami prophet izinto uba nomoya usezele uba
9: ye nami umuntu usuzongisebenzisile oba ukudla njengobhontshisi nje nto tingawudla kodwa-ke ngisebenzisile ngavuleleka ukuthi ngihla yonke into manje
6: ubona ama-ansa wena bam
9: yeah
6: ya yabona iwabheki ngokhelo nawusebenzisile
10: yebo benginama-ansa uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale njengosisi phansi ngipulukiswa ama-ansa so selo ngingaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekha ama-ansa nanokunye ukuthi ngiphatha u-left kohlangothi kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi
6: amen khona umuntu ma
11: Prophet DK Smia isahlulo bisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ithusi enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV genomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Tuba, Bangeni, Ulundi, Gayle Setawini, Futisia Pumalela, Uma Ugute, Kemin Wane, Mashelez in Nombolo, 079-651-813,
12: Yebo khumbula ke usalalela uhlelo lakho Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya isahlula mpisi ingadlangadla isilwane samandla esifele emandleni kanye zekhanya ubusuku nemini khumbula ke ijuice yethu bakithi iyatholakala ko supplier eindaweni ezahlukahlukene ikhona ema officeini omprophet njengalokhu zwile kubalwa sinali office lapha eThekwini ku Smith Street noma ngathi Anton Lembede Street Sangro House Fort Floor number 421 i-office laprofet lilapho-ke kanti-ke ma usemtubatuba sikhona laphaya kwamadolo center esaluni kwanomi phakathi kanti-ke wehamba kanjena-ke weqanjulayo nesitimela hamba uqondane nebhenki Capitec bese wehla ngomgwaqo sesandleni sokudla kuthiwa ke uJacaranda Avenue. Usehla kanjalo ngapha esinceleni nanti ake ibhilidi libaliwe kwaMadolo Center, ungene phakathi esaluni kwaNomi, i-office lamprofethi lilapho. Yes, bese siphinde futhi siba nalo i-office elisempangeni ku-Union Street ebhilidini lakaKenneth. Ma ujika nje khona lika Nedbank, nansiya i-passage enefenisha kanye ne-hardware encanyana phambili. Ungene phakathi kule passage unyuka itebhisi esesandleni sokudla, office number 2. Siphinde futhi sibe nendawo lapha yakwaNongoma, erank emathekisini aya esigubudo enumber 88. Yebo, siphinde futhi sibe ne-office lapha ya-Olundi ezansi mawehla ngomgwaqo wama-long distance ungakafiki kwaTeba, uphakathi kwaTeba nale ndawo.

0: sanibona. Igama lami isibongo uGatsheni. Isigama lami igama lami uSiphamandla Gatsheni. Bengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento. Benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini. Ngenxa yokuthi ke mangithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le. Ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze. Umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqala ezama ukungishiya but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo. So yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi. So ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi uyakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela. Ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu. Wanami bezehambela umfazi bezehambela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi. Ngisekhaya kumanje kumnandi ovuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya. Ugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usiyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu. Uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hhayi isebenza ngampela into yakho isebenza ngampela ihlahla. No mama yabona ujabulile ujabulile impela angibonge mina.
1: Sawubona baba uSibiya mama uMtolo lona hey baba ngithake ngibonge hey ijuice yakho ayi ngisebenzelile i-BP yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhona bese kugubi nje kugubi nje yey ngimane ngathola nje le juice hayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga nkosi yami yey ingenzelile izimanga le juice yakho baba uSibiya.
2: Sanibonani, sanibonani, igama lami nguZodwa wakaDlamini Msimbi. Ngathi ngeijuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngo-checker nje namasosha omzimba a-right ne-HIV ayisekho. Ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakeni ndiwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga.
3: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge ukuba uSibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena yo ayive iyangisiza benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona benginama-fibroids kahle kahle umhlumu ingisize kakhulu le juice ifike iyahlakaza iyahlakaza eyi ngafane ngopha kulezo nsukwana emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu and besengizizwa ukuthi nje sengivelelwa namandla. Awu ngiyabonga baba uSibiya ngicela bandla nkosi yami ungapheli amandla ubasize nabanye nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo na nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hey liyasiza le juice abangayibukeli phansi.
4: Yeah. All right ngentombi wena uke wayithola uyitholeni
5: uthole nini? Ngithola kuDecember ngithengele umntanami oshawe stroke
4: right
5: ezana ngela ekhaya ngeza ngazoyithatha yonayo ngangiza kubaba. After rethi ngathola lelo bhodlela ngathi sekwathi ubaba fe ngiphuzise umntwana bamphuzise umntwana shaya istrokhumu ulimi luphendukile lujijelekile ngamtshela kubaba wathi angifeke ngiphuzise ingane engifakile ezayifakile umntwana wami nje 3 days wabe se-right uyafunda uzo-grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Mina besaniyangenzeka-ke emhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-B P yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe we-stroke.

0: so njengoba nje ngibalindisele namanje abanye
1: amen ngiyayanga shayela uNkulunkulu wami hlobo nomoya bazwe nomoya landele esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thathi into engasebenzi. Okay, maba nawe uthi kwasebenzisa
2: ngiyathi
1: ngokuphela ngawubona umehluko. Usenevikele lot yini ekukhathazayo iyakudonsa wena uba ukhathazwa yini kahle
2: ne-BP nama-alsa.
1: Right. I-BP isaphezulu. Ungahayi. Hayi, ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu, usuyiphuze kwaze kwabathathu.
2: Ukuthi ngisuke ngama ngabreaka ngoba bese ngizwilokhu ngidonsa ngavele ngama ngama.
1: Ungami uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla. Ma ekusetoilet ayiwaqeda amandla. Ubani omunye? Yebo, uyawudinga usebenza uma
3: kuthulula.
1: Uyawudinga nami ungasebenzi uma kuthulula.
3: Naye ngibona uyawudinga ngani ma ngihama imfundo ngiyabona ukuphuma into eyedwa umuntu ongoyena ukuthi ayiyasebenza lokhu kubona. Senze isizwe yaphelanga. Kodwa ngibona ukuthi ngathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kuma kuthulula. Uma uthulula la ngisengakunakho nje uyasebenza ngansela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esinginabo. So bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisazilaso singesi nokubhala bona. So ithe masika ngise lo intombazana elalifika nayo ngifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenze ngayo indlela. Thele imali okufana umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basethe na yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza. Yathi siye ekuseni imanage yaqonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyusebenza ngaphandle kwakho. Wena ozofundisa abantu hhayi India leli. Bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona ney'bhathini ngolisebenzisele. Ngathi hhayi alikho ibhathini engisebenzisele. Ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wami so
4: ophilayo ima ngathi khona kodwa umuntu ophilayo owesa uthi umuntu usephuza ngendlela nje ongayazi uyabona kanti kunemimoya emibi esebenza ngayo noma emsebenzisayo ukuthi enze lezi zinto naye angazithandiwe. Awulithole nalo leli bhengela ukuba ngampela ubone ukuthi ngampela umuntu ngampela kuleyo yonke nje lezi zinto ezimfuqela kokubi ukuthi akasizakali na. Right-ke sinejuice ke la ekhaya abantu bayayazi ijuice yethu yala ekhaya. Ijuice yala ekhaya ngampela iyasiza ngabe uphathwa amathambo, ngabe uphathwa izinso, ngabe uphathwa ikhanda elingapheli, ngabe uphathwa zinyawo, ngabe unongwengwe zemehlweni une-BP, ngabe wena unoshukela, ngabe une-HIV, ngabe wena unama-ulcers iye lapho futhi, noma ngabe wena unama-ulcer unezilonda esiswini emaphashini, noma ngabe kuthiwa-ke nje igazi kuwe kuthiwa alihambi kahle kule ndawo igazi elingafinyeleli kuyo, umuntu ophathwa liqolo, uyayizwa leyo nto leyo, funa wazi uma uphathwa liqolo izinso lezo. Ithole le juice izokusiza. Umuntu onezibhobho ezingapheliyo le juice izokusiza. Le juice ke ihlukahlukene ke ziningi kakhulu izifo ezelaphayo njengoba nazi nilalela futhi nazi nani ngokuyithenga kwenu sinisizile kakhulu and futhi iyaqhubeka isiza nakulezi zifo lezi thina esingazaziyo. Khumbula ukuthi kukhona ijuice encane ka-R175 ngengasho ngikubuyela nje emuva kancane ukuthi ibhengela lelalu 250 engithe sitholele lona. Manje sengikwijuice, ijuice ihlukene izigaba ezintathu. Kukhona ijuice ka-R175 bese kuzoba khona ijuice ka-200.

okuzolungiswa kunye uphinde uqondane nokunye futhi okuzolungiswa kunye umaqondanisa usebenza kanjalo ngifuna ke ukuthi wenze nje ungalenze iphutha lokuthi ungawutholi umaqondanisa kakhulukazi nasentweni ke nje osuke wayisebenzisa uyabona uthola ukuthi hayi ukuthi ezinye azikusebenzeli ukuthi inkinga lezi zinto aziqondane uyawuza umuntu esekuyela kumuntu ethi hayi akuqondananga athi hayi akuqondananga kusho ukuthi maqondanisa uyabona umuntu azizwe ukuthi usegezekile azizwe naye futhi abone ukuthi ayikhona ngisho abantu ngivumela phandle bayangithanda kodwa manje hayi angiqondani nomsebenzi angiqondani nenhlanhla ebhizinisini lami izinto asihamba angiqondani nemali lalela ngifuna ukuqondanisela mina uhambe uyosebenza nguqondanisele mina uganwe nguqondanisele mina uphakame ebhizinisini ma ngikhuluma ngomaqondanisa uhambe ibanga elide ukhona umuntu engeke ngimdinge ukuthi ake hlale phansi nami omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nakhe ngifuna ukuqondanisa uyayizwa le nto engishoyo uthole ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi akuqondani nabameli sebenze konke akwaziwa ukuthi kodwa akuqondani lo muntu uyadlala udlala uHollywood udlala iLotto udlala uwamawamathimu wilo muntu uyabetha emathi akuqondani ngithi mina woza ngiqondanisele yabona ayikho into engayiqondane umaqondanisa angifuni ukukhuluma kade kodwa umaqondanisa uyaqondanisa mfake ngisho umuntu athi ayi ngixakekile ngakho umuzi kababa awakheki ngifuna umuntu ungiqondanisele umprofethi umuntu engizokwakha naye lalela ngiyokuqondanisela impela ngakutshela ngoba kwesinye isikhathi esikuthandayo kuyakungabi lokhu okufanele ukuthi kube yikho uthotha kuqondane ya uthotha ukuhamba kahle kodwa kuqondane nalokhu okufanele ukuba kukuphumelelise uyabona noma ungathini izinto zakho uma ingakaqondani isuke ingakaqondani futhi uma seyiqondene ngithi uyabona uma ngikhuluma mina ngokuqondana kuqondane maqondane ukuthi kulunge lokhu ulunge sokunye kulunge nokunye uphinde kulunge nokunye ulunge nokunye futhi umaqondana lo umaqondanisa uyabona ngithi kulokhu ngifuna ukwenzela nje into elula ngizokulethela umaqondanisa ma ufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi nako ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uneyigaba ey'nhlanu kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto bese kuthi ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile siboneke ukuthi okay ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu wonke lo nomunye angizukusho ukuthi umalini ngoba kuya ngokuthi siqondanisa ini uyayibona loo nto so umuntu othi yena ufuna ukuvula imali yakhe evalekile umuntu othi yena inhlanhla yakhe ubephupha ngisho amaphupho aphuphe inamba aphupheni kodwa manje akusaqondani lalela hayi ukuthi ayisasebenzi le nto kuwe iyasebenza inhlanhla yakho iyasebenza uyabona inkinga kukhona into enza ukuthi izinto zakho zingaqondani uyabona uthatha inamba esekuqaleni uyisekugcikeni uthatha esekugcikeni uyise uyabona ziphambane izinto kodwa ubona lezi namba zona zonke yiphumile ngiyibonile kodwa manje ayiqondani eyi uyabona ke angifuni ukujula kakhulu lapho kodwa woza ke kule nsebenzo kwamaqondanisa ama-date akhona ngikulethele nje umaqondanisa ngizoqondanisela izinto nje ngifuna ukuthi kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye kuthi kulunga okunye bekulunga okunye ngiphathele R350 kuphela ngiqondanisele uyabona la sisakhuluma nje ngesigaba sawonke umuntu othi mina ngifuna ukuqondanelwa izinto zami asibali.

mandifuna ukukhondelwa yini. Kodwa ufuna ukukhondelelwa izinto zakhe, ukuthi qondo ukuthi qondo okunye kuphinde qondo okunye, ukuthi kulunga okunye kuphinde kulunga okunye. Ngizokwenzela-ke le nsebenzo kamaqondaniso. Ama-dating now, la kulokhu kwengizoqala ngomhla ka-5. Uzowathola-ke ama-date umama uzowasho, kodwa ngiyoqala eThekwini ngomhla ka-5. Ukwakha phezulu ngomhla ka-5 ngizoqala eThekwini. Ngomhla ka-7 ngisasho. Ngomhla ka-8 ngisolundi. Ngomhla ka-9 ngizobamba indawo embili ngomhla ka-9. Ngicela ukuthi la uqinisekise-ke ukuthi ubambe isikhathi. Umhla ka-9 ngizoqala ngo-9 enkandla. Noma kanjani masithi 9 o'clock. Ngizobe ngivele sengisenkandla laphaya ehall yakhona multi-purpose hall yakhona laphayana enkandla. Bese kuthi ngo-12 noma sithi 2:12 ngizobe ngi-7 more laphana erenki kumamkhizi. Noma kanjani ngo-12 usithi umuntu o-7 more ngo-12 dibana nami lapha erenki. Umamkhize-ke uba serenki laphaya. So ngiyesiqinisa sokuthi ngidibana nawe khona ngikwazi ukuqonda ngisele izinto zakho. Bese kuthi ngomhlaka-10 yes umama amanye ama-date-ke ngithe uzoqhubeka nawo, ngoba bese ngishilo ukuthi ngomhlaka-9 ngizothatha iy'ndawo ey'mbili. Kuzothi-ke ngomhlaka-10 ngizobe ngisemdubaduba kubantu basemdubaduba. Dubaduba ngizobe ngisemdubaduba ngizoqondanisela izinto emdubaduba. Emdubaduba-ke abantu bakhona banenhlanhla-ke enkulu, ngoba sizokhonza nokukhonza-ke emdubaduba. Sineyinkonzo nje ye-hour yokuqondanisa, sine-hour lokuqondanisa emdubaduba. Ngicela ukuthi ungalenzi iphutha lapho emdubaduba. I-hour lokuqondanisa uyabona u-12 o'clock, okusho ukuthi inkonzo izoqala ngo-10 bese kuthi i-hour lokuqondanisa u-12. Konto okufanele ngiqondanisele yona lapha emdubaduba ngo-12 enkonzweni. Ngithi-ke insebenzo izoqala ngo-10 kwenziwe konke okwenziwayo, kodwa sine-hour-ke elilodwa nje lokuqondanisa u-12. I-hour lokuqondanisa leyo njengoba ngizobe ngilethe insebenzo yami yokuqondanisa. Right-ke kuzothi-ke ngomhla kabani? Okay, ama-date-ke bese ngoba ngishilo ngathi umhla 13, no sorry, yimi ophamba. Okay, noma kanjani-ke kodwa umhla 12 noma kanjani sizoqhubaduba. Bese kuthi ngomhla 13 ngizobe ngisebhangeni ngomhla 13 noma kanjani ngizokuqondanisela izinto, ngizobe ngiqondanisela nje. Bese kuthi ngomhla 14, hayi khona umamusa, ngiyaxolisa ngama-date ami wona a-right amanye, kepha umama uzongiqondanisela kahle wona. Kukhona nje okufanele ngikorrekthele khona la, kunamaphutha nje sengiwenzile la, ngoba ngishe ngizoqala umama uzokwazi ukuthi angilungisele kahle. Ngithe ngizoqala eThekwini ngomhla ka-5, kube kumgqibelo ngomhla ka-7 ngathi ngizobe ngiseshowe, ngomhla ka-8 ngathi ngizobe ngisolundi, ngomhla ka-9 ngathi ngizobabamba iy'ndawo ey'mbili, ngizobamba inkandla ngo-9, ngibambe i-Melmoth ngo-12, ngase ngithi ngomhla ka-10 ngizobe ngisemtubatuba ngomhla ka-10 siyakhonza. Izoqala ngo-10 insebenzo, bese kuthi i-hour lokuqondanisa lingo-12. Bese kuthi ngomhla ka-11 ngizobe ngisempangeni, noma kanjani ngizobe ngisempangeni ngizokuqondanisela izinto zakho. Bese kuthi ngomhla ka-12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini, noma kanjani ngomhla kabani lo, ngomhla ka-12 ngizobe ngikwanongoma enongoma ini. Bese kuthi ngomhla ka-14 ngizobe ngisophongola, noma kanjani ngizobe ngisephongola ngomhla ka-14. Kodwa-ke umama-ke usazowamisa kahle ama-date, angiqinisekise. Uyabona, ave kubuhlungu kwakho into engakhekhi, ave kukhathaza umoya ukwenza izinto ezingaqondani ukuzama ukuqondanisa.

Future Prophet DK Smia isahlulo bisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo besilisa nowesifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma Ntuba tuba, mpangeni, ulu.

0: esethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemlilingwane ungashaya lezi nombolo 079 6551 813 079 6551 813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282 kube umbuso wodwa.
1: Sanibonani batabami umamdlovu okhulumayo bengihlushwe inyawo kakhulu zivukala ngingakwazi ushukulala ebusuku shisa zibe umlilo ngize ngizikhiphela ngaphandle kwemvuma ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo lathenga le juice hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga iyasiza lethu siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
2: Usibeya ngisacela ukubonga bantu ngejusi yakho iphi ngisizile kushukela. Eyi bese ngifa ushukela baba Usibeya, uyazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje hawu dokotela nje wavele wathi nje hawu ushukela wami ukahle hawu ngaze ngabona.
3: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu isekhona ithemba akaphili ngawe hlale bukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalelisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Sinethulela uDr. Mzinto Ngema umavula avaliwe ijaji lamajaji umenzi wezinto zenzeke usekhona baphila abantu baphuma enhluphekweni emsakazweni wakho ngomsombuluko kuya ngolwesine ngo

Alright, kwenzakalani ke kulesi sikhathi esesiphila kuso kithi. Isikhathi esiphila kusona sisesikhathini la khona abantu abangafuni ukufundiseka. Yabonje bangikhuluma nje, ngiyazi ukuthi usocasukile, ngiyazi ukuthi usofuna nje ukushintsha le channel uvule okunye ngoba siphila esikhathini sabantu abafuna ukukhohliswa bese beduduzeka kulolu sizo ababhekene nalo. Kanti iqiniso lithi ukuze ukwazi ukusizakala awungakhohliswa, tshelwa iqiniso bese uthatha iziluleko kulelo qiniso bese impilo ikwazi ukuthi iye phambili. Ya esikhathini samanje kwenzakalani, imali asiyihloniphi manje. Abanye imali uthe hola nje namhlanje, yabo uselindwe intombi egeyithini lefemu lasebenza khona, selindwe intombi, sekufanele le envelope le wena ohola ngemvelope sekufanele kuyihlephule egeyithini, usunikeza intombi le mali ekulindele ukuthi umnikeze yona. Ayisadluli emsamo imali, awusafiki naye endlini la uhlala khona, awusayishiseli impepho imali, awusayibongi kulesi salukwazi noma kuleli ikhehla okuyilona elikunikezele litoho ukuze ukwazi ukuthi uthole imali. Ngiyazi ukuthi uzothi umlaleli wami, isimo esiphila ngaphansi kwaso siphila kwisimo sokuthi sinomashonisa la esisebenza khona. Ngiyaqonda kahle lokho, kodwa bengizama ukuveza into ethi kulesi sikhathi esiphila kusona imali asisayinikezi isithunzi sayo, futhi asisasihloniphi nesidalwa okuyisona esiphe umuntu noma esikuphe le mali. Alright, unomashonisa emsebenzini ne, kulungile, shisa impepho phela. Oh, uyakhuleka, khuleka phela, usho ukuthi uqala ubonge, angithi uzuyazaza ukuthi payday yakhe ingakusasa. Shisa impepho noma ukhuleke ubonge ukuthi laze lafika lolu suku lokuba ngihole, kusasa usuku lokuhola. Ngiyabonga bogogo, ngiyabonga bomkhulu lempumelelo eniyilethile phakathi kwaleli igceke, noma lempumelelo eniyivulile phezu kwami njengomntwana wenu. Ushisa impepho uma uyishisa, ukhuleke uma ukhuleka, ubonge. Sekungenzeka ke ukuthi ke ngakusasa makunalo nokuqinile emsebenzini, usungehlephula khe lo mvilophu bese uyamnikeza. Uzothi omunye mprofethi, ngicela ukubuza mina isendwa kwi-akhawunti yami iyikweletu bese ziyadidaktha, ngenze njani? Nawe futhi iya-aplaya le system yokuthi uhola ngey-15, uhola ngey-25, uhola ngey-30, day before ibonge imali. Angithi uyazi ukuthi ngakusasa vele uzohola. Bonga imali ngendlela oxhumana ngayo noJehova, noma ngendlela oxhumana ngayo neyidalwa zakho. Ubonge bese uyasho ukuthi ubogogo nomkhulu, ngenxa yesimo sempilo izofika le mali, kodwa izobe isentweni zabelungu, izobe sicozukile. Yabonake wenake ohola ngebank, lalelakhe ngicela ukunikeza ukhiye namhlanje. Le mali njoba ngakusasa seyithathile ikwenetu, kulungile. Hayi uzoyikhipha nawe bese uyakhokha, uyakhokha ngithi ayibe khona ezolala emsamo, ayibe khona. Kodwa futhi yabona futhi wena ohola enkampanini ngalolo hlelo lolu lasebank, angithi pay slip bakunikeza, ayilale emsamo phela i-pay slip. Kulungile ukuthi omunye mina banginikeze i-pay slip. Ayibe khona imali elala emsamo. Izokwenzeka kanjani le nto mprofethi? Izokwenzeka kanje. Thatha 200 ohlangene, thatha 100 ohlangene, thatha 50 ohlangene, thatha 20, thatha 10, thatha 5 rand, thatha 2 rand, thatha 1 rand. Uyayibona lezi imali? Iyona ke lena ozongibekela wena emsamo.

umsamo mawunomsamo mawumuntu okhulekayo eduze kombhede wakho la ukhuleka khona akube nesiqoqoqoqo nje thizeni kodwa iqala ilale pletini bayibona abantu abadala noma siyibona isithunywa ohamba naso noma ibona ingelosi ohamba nayo yabo uthi omunye mina ngisindisiwe kulungileke akayibona uJesu ohamba naye ngiyabona kodwa manje angazi ukuthi kahle kahle luthini udaba lakho ngoba phela iqiniso lithi njengoba ngithi ibeke lapha emsamo angithi vele khona laba bakubhekile ungakafiki esigabeni sokusindiswa khona laba bebekhulisa umncane khona laba bebehamba nawe bevula ingqondo yakho bekunikeza lenhlakanipho enayo ukuthi ukwazi ukwenza lo msebenzi owenzayo noma ngabe kuthiwa ukusipha isigaba uyazibona yena ukuthi uyakwazi ukuyibonga imali emsamo noma uyibonga imali ngomkhuleko noma uyibonge ethunyweni noma uyibonge kwingelosi uyabona yena ukuthi akekho umuntu ozoba ne-excuse la othi mina ifike isiphelile hayi mina ngisebenza elijaldini banginikeza esandleni manje kufanele ngidlule ngithenge ishebo lezi liphu okade uthenga ngazo igrosa buya nazo ikhona imali ushintsha ngithi lalise emsami iliphu lalisa nale mali ehushweza bogogo nomkhulu isimo setoho lami singiphoqile ukuba ngidlule ngicoshe okuyisishebo ngoba silalise singadlili izolo nazi iliphu okungamaphepha akhombayo ukuthi beningiphila imali kodwa ngadlula ngacoshela abantwana usulalisa lapha nemsamo mlaleli wami ngiyazi ukuthi lesi sifundo engifundisa sona ngeke usithole ngisho esontweni lakho lelo khonza kulo ngeke uyithole lento engunikeza yona ngiyazi ukuthi lento engunikeza yona iyifa manje kuwe iyifa ngunikeza ifa namhlanje ngiyazi ukuthi sijwayele ukuthi sithi abantu abeze siyabasebenza siyabalungisa abantu njengabantu abaphiwe abantu abaphiwe kumoya kodwa namhlanje uJehova uvumile kimi ukuthi ake ngithi ukwendlala nanti icansi kube wena mlalelo ozobona ukuthi uyahlala necansini olendlalelwa isithunywa ngoba ngifana nesithunywa kuwe ngoba ngenzeka ukuthi uyaqala ngisho ukungizwa uyabona lonto ayibe khona le mali ehuhlwe zakhe ezolala lapha nemsamo yabo mhlawumbe ngenzeka mlalela ukuthi ungene sekuphakathi uyayibuza ukuthi lo baba ukhuluma ngani ngikhuluma mina ngokuthi unenkinga yemali njengoba ngikhuluma nawe ufuna ukuba nemali kodwa manje imali iyabalekelana nawe ngithi namhlanje iziphi izinto ezenza sintula imali uyazi ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubaba noma usisi thizeni noma umama thizeni noma ubhuti nje thizeni athola amathenda abe kuma construction athola amathenda lomuntu o 3 million o 1 million o 20 million kodwa uthi uyezwa ngelinye ilanga uzwa kuthiwa udla imbuya ngothi yini edale edla imbuya ngothi ngoba lo muntu ubekade ethola ama millions efaka amanzi efaka amapipe akhe imgwaqo enza ukuthi nokuthi enama TLB enama truck kudalwa yini manje angithi abantu masisebene imali bayakhohlwa ukuthi bake balamba bake bangaba nalutho bese uthi lesisidalwa semphakamisile usiyasikhohlwa ilapho abantu ababese beqhamuka sebethi bayothwala uyayibona futhi nalento yakho ukuthi kahle kahle nje lento yakho ubudinga nje ukuthi uthole umuntu ozokuvula ingqondo uzuyothwala namhlanje ubani lo muntu obekade kuvulele lo msebenzi osukwenza wena ubone ukuthi ngoba manje imali angisenayo ake ngiyolanda ithwalo ubani ngaphandle ke makuthi

umphefumulo yayikubona konke okwakwenzeka. Ethi aziyaphatheka kabi uma ubabwayo esefika kuyona emakhazeni. Iyambona ubabwayo uyayithakazela. Uzuyasho ukuthi hayi siyagoduka siyawulungisa ekhaya sobuya ke bese sokulanda. Sesiyokubeka ke endlini yakho ukugcina kushuthi sebeyomngcwaba. Uthi ke kwakumphatha kabi ukuthi hawu. Yena umile la emakhazeni ubabwakhe. Nangithi uzomlanda kushuthi akamboni yini ukuthi ukhona yena uyaphila yena uyibona ephila kanti ukhona futhi useshalofini la emakhazeni. Inkinga yokuqala ke le masikhuluma ngento ekuthiwa inkolo nokukholelwa isiko nomkhuba iyona yokuqala le ngizovele ngingene kuyona ngoba ngifuna ukuyilandelanisa lento kunesiko noma umkhuba othi umuntu uma eseshonile ulandwa ngehlahla bese yiswe ekhaya manje ibike ibe inkinga lento ngoba ukulanda umuntu ngehlahla uma kuyisiko uyalanda umuntu kukhulunywe naye kuthiwa sibani bani sesiyaphuma sesiyahamba sesigibela imoto sesiwela umfula siwela umgaqo sesiyangena ekhaya sesenzekalani uma uyilandela lento njengokukhuluma kwalensizwe ithi ngangibabona bengangiboni umbuzo-ke la ukushiya nokuthi uba ubona omunye umuntu ophilayo nongaphili umithi yona yayikubona konke okwakwenzeka kusuka ngoba yinde le ndaba uyibona uma uyibuka lapha kubonani i-streaming kusukela ekhaya uphuma umphefumulo iyona eyayibona nokuthi waphuma kanjani kwenzakalani izilandela imoto ababehamba ngayo beyithwele beyise sibhedlela ifika ingena kuyona yangasala yahamba nesidumbu sayo lento ikushiya-ke nokuthi yisiko noma umkhuba yini ukulanda umuntu ngehlahla ebunazaretheni kwathiwani khona ngokulanda umuntu ngehlahla uyalanda umuntu noma kwenziwa njani ngoba sezimbili lezi zinto-ke manje ukuthi uyamlanda umuntu uhamba umkhombisa indlela kodwa yena uyayibona indlela ngokusho kwalensizwa njalo ngilanda into mina ingakho ngifake umuntu othi yena ufe wavuka uboneni kwenzakaleni ichazo uyena thina esingakaze ke sife sivuke akulula ukuthi siyikhulume lento ngikhuluma njengokuchaza kwakhe two uthi kuthe kusenjalo-ke esathi usalandela ubaba wakhe kwaqhamuka inkosi unyazi yamvimba yagcina ihambe naye-ke mayesho yena uthi baze baya ngale kwabangasekho mabefika ngale bafica amaqhugwane uthi wawabale awu-9 kwathiwa kawabale awu-9 ngiya kuleya amaqhugwane-ke manje la akhiwe emakhaya kunosiko noma kunenkolelo ethi ekhaya kufanele kube namaqhuga kade ewu-3 sengike ngizwe-ke manje bethi awu-5 kulawa u-3 kade kuthiwa elo mkhulu elabantu besilisa elabantu besimame bese kuba elamakhosazana namhlanje sengike ngizwe ke kuthiwa khona elo mkhulu elo gogo bala ekhaya bese kuba elamantombazane angaganile ala ekhaya bese kuba ileli lamakhosazane angisazi lesifavele iliphi kodwa sengike ngibona abantu bewakhaza abe u-5 ithi-ke le nsizwa yakancube yathi uma ifika ngale ngiya kule nto njalo ngizama le nto enkolelo nosiko nomkhuba ukuthi njengoba ngithi levidi trenda kakhulu uma ifika ngale kwa

0: ubheke ukuthi ufundise kahle yini mokuthiwa icala liyobuzwa kuwena ingoba wena ungafundisanga kahle kuyakwazi ukuthiwe awumfundisanga kahle uyakwazi futhi ukuthi ngafundisa mina kodwa akalalelanga mengalalelanga ke sokuzwa ngokuthi ungene kanjani ngoba la kukhulunywa kakhulu ngabantu ukufundiswa ngenkolo hayi ngekhaya kuphela icala ngezinto ezimbili manje abantu bagcine bebone ngathi ekhaya kufuna ufundise kakhulu okwasekhaya igcikini kanti okufundisa kakhulu noba kuthi ufundise kahle ingakho kuthiwa uNkulunkulu akakunike wena ndoda inhliziyo uyabona manje akushiyi ukuthi uyihlo omkhulu akakunike inhliziyo kodwa kuthiwa uNkulunkulu akakufundisa akakunike inhliziyo ngoba into osozoyifundisa manje akuyona into oyithathe kuyihlo omkhulu akuyona into oyithathe kugogo wakho kodwa yinto okufanele ukholwe wena kuqala ukuze uma uyifundisa eduze kwezi lakho kube khona uNkulunkulu
1: ikona ke lo mbuzo engiwubuza ekuqaleni ubengenzela lokho ngoba uyasala ukuthi isiko noma umkhuba yini
0: no akuwona umkhuba futhi Thabo silalele kahle akuwona umkhuba
1: sengenzela kona ukuthi angisheshe ngiyiphendule ngoba izosala kuze size siphume la usiko ngoba yinto oyisikelwe uyihlo ukuthi ihloniphi isuka idabuka kihlo isikwe kuyihlo isikwe kubaba idabuka kuyena lento so ngize ngiyithole mina ngoba ngisikelwe uyena inhlonipho inhlonipho iwusiko
0: asiqale kuqaleni asiqale kuAdam noEva Adam noEva ibona kuphela abanikwe uNkulunkulu umthetho. Iingane zabo umthetho zonikuba. Kwakumthetho kaNkulunkulu. Manje na ke kuse umthetho. Isiko into eqhamuke nabantu. Isikhona indaba yankulu yemthetho eyishumi. Ngenye indlela ke uNkulunkulu kufanele izinto sithi siyibala eziyisiko nezimkhuba. Sibe sazi ukuthi akuzona zonke izinto ezifundwe ekhaya eziyisiko. Zikhona nezinto ezumthetho kaNkulunkulu oyifunda ekhaya ngoba lingakabikhi isonto uNkulunkulu wakhuluma nabantu ababili
1: isiko ke lelo ngoba uAdam wayisikelwe uNkulunkulu umthetho
0: kodwa ke umthetho kaNkulunkulu
1: imkhuba yabantu
0: no imkhuba yabantu ile ukuthiwa umkhuba kaZondo wokusika umkhuba kaGwala wokusika yabona ke leyo imkhuba yabantu kodwa leyo ukuthi ungabulali ayisukanga kubona isuka uNkulunkulu bayidlulisele ezinganeni ingakho lo osebulele esethola icala lo osebulele umfo wabo kodwa obana bamtshelile uphule lomthetho kaNkulunkulu kodwa utshelwa abantu akawutshelwa ngoNkulunkulu ngichaza ukuthi ke kunezinto ezitshelwa abantu ukuthi bayifundise izingane zabo okuzothi bengamfundise ngiyabona uAdam noEva bokufanele babuzwe ukuthi wamtshela ukuthi uNkulunkulu wathi umuntu angabulawa yiloko okuzofika manje bamesangweni bona bamele ukulahla lengane yabo kodwa bamile ezulwini lemndeni umahluki lokho akulona izulu lomndeni kodwa isango lelo khuluma ngathi mhlawumbe next week ngiyovula lezo ncwadi eyikhuluma ngamasango awu-12 ngoba uNkulunkulu ukhuluma ngezizwe eziwu-12 lezizwe eziwu-12 zonke wayinika umthetho wakhe owodwa welindela ukuthi ke inhlobo
1: uyazi siyavumelana
0: no siphikisana phela siphikisana la ekuthenini lento le isiko into okuhlangana abantu bayenza
1: umkhuba ke lo
0: ya umkhuba lo sengisho ukuthi njengoba kumkhuba nje isiko ke into yasiko uNkulunkulu
1: yebo ngingakho ethi siyavumela
0: iphambane lapho
1: iphambane
0: ekuthenini mina sengithathe ngathi
1: siyavumela
0: isiko labantu
1: siyavumela ngingakho ethi siyavumela
0: no sengiyayizwa sengayizwa sisho into efanayo kodwa ilala kuphambana kodwa umkhuba nesiko
1: ngakho ngiyakuba
0: into yabantu
1: awuzi ukuthi siyavumela
0: umkhuba into yabantu
1: yavumela
0: isiko into ayisiko uNkulunkulu sengijwayele ukuthi ukuzeke kubekwe umuntu womndeni la esangweni
1: ya
0: ngoba noAdam noEva bame esangweni ibona abathi uNkulunkulu sibatshelile ukuthi wena wathini wathi ungabulali
1: ya
0: ngenye indlela ke lento ekukhulunywa ngayo la kakhulu angifuni ukwengena kakhulu le amaqhokwane nani kodwa ngiyafuna ukukhuluma ngayo ngizalwa emzini omkhulu kakhulu Thabo lento yamaqhugwane ngifuna ukukutshela intsha

0: ungakafiki lapho lento yamaqhugwane ngifuna ukubeka ukuthi indaba yamaqhugwane ongizwile ayikho into embi ngeqhugwane into embi imkhube yenziwe eqhugwaneni
1: ilento kwawona qobo lwawo ukuthi asemaningi akuyona into esiyaziyo ngisho
0: nasesintwini ngisho
1: nasesintwini ngoba ngithi ngizalwa emzini omkhulu noma ngabanga nawo umzi omkhulu uma kukhona idile elenziwayo egcekeni ekhaya indlibi iyodwa le ndle sasilala kuyona thina sishiye makwethu baphuma usibani bani kamangcobo baphuma usibani bani kamazungu baphuma usibani bani kamathusi siyolala kagogo endlini enkulu le ndle enkulu engasenhla alikaze libe khona iqhugwane kithi umkhulu wazala ngo-18 ntontoni manje umbuzo abambonanga yini unkulunkulu
0: ngiwabengenawo
1: amaqhugwane ngiwasokuyisona ungabi neqhugwane
0: awungeni ezulwini ngiyengibuza ukuthi mina uma kuthiwa umuntu uma ungazakhilele zindlu eziwu-5 ngaphela seziwu-5 manje ngeke kuze ungene izulu kwasha kwacima ngibuza ukuthi uDlomo inkosi yamlanda kanjani wayenamaqhugwane uDlomo wayedlalela esontweni walanda kwathi wakazodlala esontweni
1: angifuni ukuze ngifike lapho ngoba uma ngifika lapho
0: ababaningi abantu ozwa kuthiwa ulande owushembe umuntu uma kuthiwa uzolanda kuthiwa ubone abahlangabezi uboneni unenhlanhla lowo muntu kwayena asho athi nampa abahlangabezi bami suke nenhlanhla enkulu kabi kodwa umuntu othi kufika inkosi ayi
1: Thabo ngifuna ukukhuluma lento ngifuna ukukhuluma ngesikhathi kukhona lendu yangasendle
0: ya
1: ngifuna bakwazi abantu ukuthi
0: uqadela la impela
1: ngifuna ukuyiqedela le ndla yangasendla kwakuyilapho ukuthi uma kukhona idilike kuthathwe loko kade kwenziwa ngako lowo mhlatshelo kuyofakwa khona
0: ya namhlanje nalento manje sekuthiwa i-cold room manje
1: ngenye indlela
0: sekufika ama-cold room elokishini
1: angithi ke ngesiko keledile kwakuyi-cold room kamoya ngoba kwakungafanele kuhlale kwenye indawo kwakufanele kuhlale endaweni ehlambulukile ihlambuluke kanjani le ndawo yangandla ngasendla ingoba ngisho umkhulu nogogo babengalali kuyona bathi uma sebeguga baphume ey'ndlini zabo bazolala la sebezolala nabazukulu kusho ukuthi ke le ndlu ihlambulukile ngoba isilala abazukulu abangenamkhuba nogogo abangesenamkhuba abawenza nomkhulu
0: indlu efana
1: iyithempeli
0: nagogo
1: iyithempeli njengoba iyithempeli ke nje iyithempeli lasemhlabeni kufuna sikwazi lokho liyithempeli lasemhlabeni ufundiswa ukuthi uma uphuma la egcekeni ingakho kuthiwa uyifundise kahle ingakho kuthiwa uma ngiphuma ekuphakameni ungahlala ekuphakameni loko kukhona kodwa uma imfundiso ingekho exhumene nokuphakama lokuya kanjalo futhi nasemaqhugwaneni ungawakha beyinqaba unkulunkulu engashilo uwakha beyinqaba kodwa uma imfundiso yobunkulunkulu ingekho kuwona uzothi uma usungena kuwona bese wenza izinto zabantu
0: alikho iqhugwane lokuthandaza la wonke awemkhuba
1: manje okubi abelwe abantu njengoba abelwe abantu kuchaza ukuthi uma ngifuna ukukhuluma nogogo ngiyakwelakhe ngenye indlela la ikhaya ngihlukanisa abantu bela kodwa ngazi ukuthi uma sebefika ngale bayizuni lomndeni bayohlala ndawonye la ngibahlukanisile kodwa
0: ile nto bengiyishoko
1: ile nto engiyishoko esithabu
0: ukuthi kukhona into njengoba unje lifika la lodwa hayi kwakufika abanye bathi asemathathu hawu kwasoso leli zulu laselikhula kangaka manje la emhlabeni isoyakhaphi le nto sihlala emjondolo
1: no into engiyichazayo la into engiyichazayo la ukuthi umkhulu ongizalayo 18 ntontoni ezalwa ushembe kwangena kithi akaza kubuzuthi liphi iqhugwane akaza kubuzuthi liphi iqhugwane iy'mpahla yakashembe beyihlala kithi beyihlala zasenhlangakazi beyihlala endlini yangasenhla akaze yihlale emalawini kwakuyingobani kwakuyingoba le ndlu yangasenhla ihlambulukile ilala iy'ngane nomkhulu abangasa

0: abakhona bangavuma
1: nje
0: singakho ithi inkosi yasekuphakameni ngelilanga maye kuvulwa ekuvulwa incwadi ukuphila ubhala amagama encwadini ukuphila ethi umuntu enimazi ukuthi wenehliziyo yimi ningambhali la encwadini yokuphila ithi ngishamagama lawa mabi ocuphimpi angi ngoba kusho ukuthi lo muntu wayene kokunento eyayikhulunywa kuyena eke ngifunde lento
1: yeah
0: ngoba manje iyona le ekhulunywe le ndoda yile ekhulunywa abafundisi bakaJesu bathi abafundisi bakaJesu siqale ku 17
1: yeah
0: babuya abamashumi ayisikhombisa ngokujabula bathi inkosi namadimoni ayasithobela ngegama lakho uyazo manje
1: kade bahambe beshumayela
0: ukhuluma umuntu ukhuluma umuntu osenyameni ukhuluma indaba yokuthotshelwa abantu abasenyameni ngenye indlela ndobethi inkosi namadimoni ayasithobela ufuna ukutshela uJesu ukuthi Jesu thina sesombona uNkulunkulu ukhuluma ngamandla abawanikwephi enyameni uthini uJesu mase ephendula 18 wathi kubo
1: kwakhona lo bachathi ibone bachathi ibone
0: uthi kuJesu wathi kubo ngabona uSathane ewayizulwini njengonyasi right kusho ukuthi naye ngesikhathi efika la abantu wekwazi ukungena kubona laba abakholwayo abenzisa imisebenzi yakhe bese kuya ngokuthi ngoba njoba sokholwa nje njoba sokho ithi inkosi ilanga ngolunye usuku ithi ngipasophe kuneyinkomazi la eyikwazanayo la esibayeni ithi ke ungabaleki busudushembe kusho ukuthi la sihleli sindawonye kunabantu abathunye ukuzosiphula kunabantu abathume ukuzochelela kunabantu abathume ukuzotshala kule nsimu kaNkuluNkulu unabo bonke
1: laba bonke bembeswe ingubo emhlophe
0: bonke bambeswe ingubo emhlophe manje nalabo abazosiphula ke omunye uzosiphula nje akazolahla ngokusiphula ngoba sibizwe ngokungafani khona umuntu obemenyela ukuthi azonqoba inyama ezenzweni zokungcola afika ngayinqoba afike lo ozosiphula uzomsiphulela ukuthi uze umuntu endlangiselona iNazareth sengihlubukile kodwa umuntu osizile ukuthi amkhiphe ubani yile nkabe egwadlulayo esiyibuka kabi thina kani sebenza ukususa lo usebenza ukususa lo ukuze kungafika umuntu okhethiwe afika abone le nkabe umgudluza ukuthi la kuza umuntu okhethiwe onomsebenzi ozowenza kamoya uthini uJesu ukubona uthi bhekani oh usethi ke bhekani ngininikile igunya lokunyathela iinyoka
1: ya ngingalile into engiyisho ukuthi bona babe yitshethe ibona athi akubona kukhona amandla la bewathathe khona ababoni bona
0: ngaphezulu kwaloko thabo bewanikiwe amandla
1: ya
0: kodwa amandla ababe wasebenzisa kubantu bayacabanga ukuthi ayindlela yokuthi bona uzowenza amazwi akho ku-20
1: akusibo bonke
0: khona amazwi azosho ku-20 laba kungaphezulu kokuthi inkosi laba basusa amadimoni ngegama likaJesu usethini ke yena manje wathi kubo ngabona uSathane ehlezule njengonyazi bhekani ngininikile igunya lokunyathela iinyoka nofezela naphezu kwamandla onke esitha anisoze noniwa lutho nokho yezwa ke manje ayisho ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini
1: nazonke impela le ekhona nakuMateyu 7
0: le nje lele manje ukuthi khona izinto okufanele sizenze sekodwa uNkulu sigcine ngoba kuzokwenzeka basukume bahamba
1: ingakho phela kunalabantu ekiwa kubona manje lapho uthi hayi bofika kumina ngizokwenzela ukuthi
0: angithi ke
1: ngoba amandla abo
0: labo bantu uNkulunkulu kwesinye isikhathi ubhala icala ngisho wakubona laba bayakubona kwakubona laba bayakubona ubhala icala manje na kufuna sisibhekeke lesikhathi asisibhekeke lesikhathi isiphi lesikhathi isiphi lesikhathi osokukhona abantu osokuyiwa kubona ngoba babekhona labantu ngesikhathi senkosi la ubekhona uMamthembu ofika wahlala embuku yayisifuna ukumkhombisa ukuthi ngeke kukhanyilanga kanye neyinkanyezi
1: ngeke kukhanyilanga yayisithula ibuka nabaya kuyena
0: yayabavumela futhi.

0: la kuNkulunkulu useyirejistiwe lo muntu ukuthi ushadile ingakho kukhona ogogo esingabantu babegane nini kodwa bebaba khokheli ingakho kufunga uqede uqale phansi futhi uyobuzwa indoda edakiwe esicawini
1: hey iyona ezowuphelelisa kuthiwa uphele awuphelele umshado uphelele usomfundisi
0: no inkinga enkulu kunako konke inkinga enkulu kunako konke ukuthi la esigcawini bese kuthiwa kwathi wakufaka iNazaretha ngineminyakane engiyikhulume nje ngineminyakane sengiyiphilile le ndaba yeNazaretha siyiqale izolo nje ukuthi gqoke iNazaretha esigcawini lesigcawu okuyiwa kusona kuthiwe ngeke kuphunye insizwa engasidabulile sesigqoke iNazaretha esigcawini kusho ukuthi insimbi insimbi yesonto ngoba phela ingubo emhlophe kubhale ukuthi igqokwakhe igqokwa kuphela uma kwenziwa umthandazo wala ekhaya enkonzo la umshado isiphelile inkonzo eparadise ngiseparadise langela khona abantu befakile okhulu iNazaretha la kuyodabula iy'nsizwa zidabula nje kade ziyintelezi le insizwa izobuye futhi ingene phakathi kwethu sifake iNazaretha simnale insizwa omunye yeza ukuthi kunuka ijuba la omunye yathi kunuka intelezi awuselutho lo owenze eparadise lo okuthi ngoba ufana sihlukanisela uma umuntu kwenzeka kuhlukana anoma ikhona ilokhu esihlukaniso la kodwa unkosikazi babonile amakhosikazi u-14 ashade nawo uhamba nawo ayifika indoda aya kuyena imfaka omunye u-14 ngoba u-14 umNazaretha kaNkulunkulu kodwa le yasekhaya ukuze ubo kuthi singenaNkulunkulu umuntu uma ephuma la esecelwe ngenyongo akufike kuthiwe ngale kufike kuthiwa ka akuhlathwe enye futhi inyongo achele kube kuthiwe futhi inyongo ayisuke ngesintu kodwa lokhu kaNkulunkulu kuhleli nje akunyakazi u-14 uhamba nawo hhayi lapha noma seqoshiwe emzini uhamba nawo u-14 kodwa la le nyongo kuthiwa ngokwesintu nesintu sihlulekile sona ngenye indlela umthetho wesintu ekushadeni wawucisha usondelane nokankulunkulu ngoba unkosikazi uma egangile ekhaya wethathwa abekwe ngasemnyango akhelwe khona wengaxoshwa yayingekho idivosi ngoba leyo nyongo yayinkulu kakhulu kunazo zonke izinto ngalezo sikhathi namhlanje siba abantu engathi sisesikweni kakhulu kodwa singabe sisaliphelelisa uzothi uma esethathwa omunye kuthiwe hhayi akuhlatshwe enye futhi usefakwa la ikhaya isiyisuke kanjani leyo kodwa lokhu kashembe kumile kuze kube manje u-14 umuntu uhamba nawo ngisho umuntu eyongena ngokwesintu ungena ngento ngokwesintu kodwa kulokhu kashembe kumile nje u-14 akawushintshi ngoba iyona nto emenze ngokankulunkulu abe yini abe unkosikazi aphelele
1: futhi ngenye indlela mfundisi siyathanda ukuthi unkulunkulu noma ethi usenzela izinto zibe lula bese sithatha ukukholwa sikwenze kube nzima ngey'nto zethu
0: injalo nje
1: hhayi ngoba kunzima ukukholwa ngoba uthi mauzeuthi uyakubukisisa yini enzima ekukholweni yini le nzima kangako ekukholweni engaze ngithi nzima kunomuntu osuka eyothwasa evuswe ekuseni manje abhunyelwa kuthi ageziswe ngamanzi abandayo umuntu ekuhlatshelwe iy'mbuzi kuyena aphuziswe amagazi lokho akubonakali kunzima kodwa lokhu kankulunkulu kuthiwa yikona okunzima
0: angithi phela kiso khona into eshiwo ngicathi kuyafuna siyibheke khona into avalelise ngayo umkhize ngiyabona abantu bahleke uma ekhuluma uthi umkhize wasekhangela uthi la ekhaya kwakukhona amakhaladi uthi kwakukhona abelungu kwakukhona amandiya uzakhulume ngo-Aaron uthi kwakhona u-Aaron umfundisi kakuqala kababamkhulu amgcoba ngo-1926 uthi-ke leza intombi akekho umntwana kawuthi umkhize wethini wenga asho inu kuti

sivula kuphawu lesikhombisa. Kuthe ukuba livule ezulwini kungathi ingxelo esikhombisa zimphambo kaNkuluNkulu zani kwamacilo ngayisikhombisa. Amacilo ngayisikhombisa abacanga ukuthi abantu kwawo amacilo lawa futhi ayimbungu. Kota kushiwo umqulu yemthetho. Isikhathi okubuya ngaso imithetho kaNkuluNkulu ngoba ukuphakama kuyimithetho kaNkuluNkulu. Ena nazo zonke insuku ezisikhombisa ekhona. Alukho usuku lokona oliyobe lukhona. Zonke insuku ziyobe kwezikaNkuluNkulu zosikhombisa. Kwase kufika enye ingilosi yema ngase altari inesitha segolide nempepho yanikwa impepho eningi ukuba iyelekelele emkhulekweni yabangcwele. Manje na ke abantu impepho ngithe izinto zibambile khona into zenyama khona ezomphefumulo. Le mpepho yeshizwa le ngilozi kwakuyimpepho yenyama. Kodwa kwakufanele kubonakala ukuthi intuthu yayo ayibaxhophi labantu. Le mpepho okukhulunywa ngayo intuthu yempepho intshumayelo eyayiphuma emlonyeni wakhe. Yena qobo lwakhe wayeyimpepho. Ngoba kwakushayela la mazi ilithi iBhayibheli amazi kaJehova angumlilo. Kwakushayela qobo lakhe eshiswa amazi ewathatha ewathumela kubantu. Yilento esiyilindele emaNazaretha. Silindele ukuthi ngelinye ilanga umNazaretha kube sephunda sikhombisa incwadi yesambulo yonke emuyifunda. Masoyifundisisa ikhuluma ngezinto ezizokwenzeka. Iqala kuMalaki. Iqala kuMalaki. Qala kuMalaki sakho indaba yokufika kokuqala ngesikhathi kuthunyelwa uJesu ethunyelwa kona bese uthi kusambulo sokukhuluma ukufika kwesibili lokho inkosi ila ngekhuluma ngakho ethi kuzoba mnyama la incwadi yasho mufundi 7 wonke kusambulo iyasho ukuthi kuzoba mnyama ngoba kuweni kuyi inkanyezi nenyanga nelanga kuwile kwase kuba mnyama. Mase kumnyama ke namhlanje sithuthuza ngamakhandlela phela. Angisho ukuthi uholi bethu ba amakhandlela. Kodwa ukukholwa kwa amakhandlela. Namhlanje sesenza le yanto elapha encwadini yezenzo. Base Korinto. Umuntu me khetha inkosi kwenye inkosi. Usethi mina ngowe inkosi ethile. Mina ngowe inkosi ethile.

0: Sinje sikhumbule kuphakameni selesele nje ngo 4 AM. Well, next week ngesikhathi esifanayo ngesabatha bazophinda futhi babuye emsakazweni wakho bekuphethele zona lezo zindaba. Thina nje njengamanje bafethu sisilalela siyaqaqa.
1: Yebo.
0: Into esenzayo manje siyaqaqa ngazibuke phi Friday.
1: If uthi umuthi siyakufaka. If uthi usuphakathi kufaka kakhulu.
0: Lalela ngena kakhulu. Kodwa ke let's introduce ourselves. Sangiqale ngami.
1: Oh, yes.
0: I am Queen Rejoice. Kunokukhanya ngamakhatheni bathi qhalaqhala steshe bathi testament. Ukwazi noma ukungichazisisa kangcono lalela mangabe kuthiwa nje who is the diva?
2: I'm the diva. I'm the diva.

0: namhlanje. Hayi, mina ngeke ngihlomule ngalutho, nginesiqiniseko.
1: Ngithi limamatheka, loseluthi.
0: Eish, Beetle, yes, afuna nomoya omuhle. Nanga uSmart iphensa sondele.
1: Uvemvane loselinyenyeza, ligulumela phansi futhi.
0: Akusesona
1: isinazi, uvemcabucabu naso, seza kwibhungezi, sihamba sikhuluma sodwa.
2: 2 ngimhlanganise no 2 kwenza u 4. U 4 ngimhlanga.
1: Usho ibhi ihleka.
2: Komula la kule medali ukuba isinambuzane esihlakaniphile. Wena?
0: Hayi, mina yikhi medali engizoyisa ekhaya namhlanje. Angishayiyo njengayo emqondweni sicabucabu. Phala wena uyisinambuzane esihlakaniphile.

0: Isivuso singa njalo ngomgcibelo ukusukela ngo 10 ukuya ku 1 emini.
1: Hangaba leke gijima.
2: Oba leke gijima. Amazi yesefike uyaphi?
1: Hangaba leke gijima.
2: Oba leke gijima. Amazi yesefike uyaphi?
1: Hana u
2: uyaphi wethu uyaphi?
1: Hana u
2: uyaphi wethu uyaphi?
1: Hana u
2: uyaphi wethu uyaphi?
1: Hana u
2: uyaphi wethu uyaphi?
1: Hangaba leke gijima.
2: Oba leke gijima. Amazi yesefike uyaphi?
0: Voso singa no Mr. Mshosho no Mshosho swela kwathen uya ku 1.4 sibagabisela ngengoma bashosho ilanda 8.4 sibagabisela ngengoma bashosho ilanda 8.4

0: Mr. Mshawo, so sawubona emsakazweni Nanda FM 88.4.
1: Yo, madodoti phela mka.
0: Bethi insizwe okamba zofanele kuphela idawa nomela, asuka.
1: Oh, so ngiyakuzwa mina mfethu. Mfethu uyaphila?
0: Hayi, siyaphila kakhulu, siyaphila kakhulu. Ake ngibingelele nje abalali bonke beNanda FM. Okhulumayo uSibongiseni, Manyuswa Ngcobo. Kama kona lapha ebhamshela.
1: Yazi bengisanga ngifuna ukubuza athi igama lakho ubani mfethu? Usibiza uManyosi. Usibongiseni.
0: Ungaboni isigaxa sensizwa nje uthiwa uManyosi. Cha, uSibongiseni. Ngihambule ngomthetho.
1: Imake le uChrisidwa ngifakazela. Iyanga kini?
0: Hayi, uChrisidwa bangithi impela ngoba sisho sithi kungakithi la, ingakithi impela. Siyagqaja futhi ngalowo.
1: Yeah. Bengisazi cha ngiyayithanda le nto. Ngiyayithanda insizwa. Make unohlelo nje izivula nje ibhizinisi lazo nje lo baChrisidwa nje. Kube mnandi nje. Ungafika ngahlabi kumxwele.
0: Yona amatekisi ethu lapha. Ngasiphazamisa. Ngiye ngizwe bethu bafuna ukushintsha manje ngibona kugcwala o 7 seat. Hayi ne app lapha. Buyani? Buyani ngani zakwethu? Thina sasazo kresita thina kwela kithi bomshaya.
1: Mfethu, no mfethu siyakubingelela mfethu sekwamukela ohlelweni namhlanje mfethu. Mfethu, ngiyazi ukuthi usunesisikhathi ukhona endimeni yomculo, ugijimisa insizwa njalo njalo usebenza namanye amaciko ahlukahlukene. Kodwa ngiyafisa ukuthi udobele umlaleli kakhulukazi namhlanje oqala ukuthi ezwe ngomanyuso namhlanje ukuthi lensizwa izethola ngempela isila kumaskandi bekwa yini kubeni kukhona ogqomu kukhona nani ukumhlukanisela nje lo muntu ukuthi kahlahle mina iqale lapha lento ngoba sengiyilani namhlanje futhi senginemsebenzi emngaka
0: yeah ayi siyohlala sichaza njalo akulutho ngoba phela sinabalandela abasha
1: usuku nosuku
0: mukhuluma ngomanyuswa umfana omncane ngisamncane kakhulu mina
1: yeah
0: kodwa ngilona i2k phela kodwa ngisam uthe umgqumeni mayihamba.
1: Yeah.
0: Uhambe 2010 noma 2009 aningikhumbuzi khona lokho.
1: 2019
0: December. Uthe mayihamba umgqumeni so lapha ekhaya sasise umgqumeni nje straight.
1: Ha.
0: Yonke

0: lasebenza ke lo gama lelo lavela phuma iqini hey balithakasela abantu bangabe kuyomculiki ngakithi bangabe kuyomculiki lapho kusa empty nje nabacule ndimela wesabona kangaka hayi emva kwalokho ke kwaqhubeka ke nakho ke sekufika yilo khuzane I isikhathi sokuthi ke sesikhulile sesiyahlukana ke seliyawa ke iqembu elikhulu noma usiyemela kwaphuma inkosi yamageza kwaphuma uXovisi so mina ngase ngibabalansisa ke ngapha nangapha njengomfana omncane wabhla ngingane kakhulu nangisemncane ngibabalansisa emva kwalokho ke nami ngase ngiphumela mi lo khuzane ke inciwa emva kwalo khuzane kweCovid iCovid yaqeda amaqembu amaningi aninga amaqembu aphelwa yimorali ngesikhathi seCovid so ngibe sengivumbuka after iCovid ke sengimele sengumanyuswa ngase ngiphusha ngicabanga ukuthi le I double track le single track le phume manje ethi ngakithi la ngicabanga ukuthi yona ilandela ama album amathathu
1: wawuqala usakhumbula ukuthi buqale ngayiphi weza ngayiphi
0: ngaqala ngisathi dudle intombazana bangikhumbula abantu ngiqala ukuvela kulo khuzane kuma TV ngiveza inkunzi enkulu lapho inkunzi sekhaya kwathi u DDZ kwaduma inkunzi yaduma yadlula kwamina yangisiza kakhulu ke la zaphu ngabuhla zanhlatsa mina ngoba ngibona nje ngase ngibuya ke manje kulonyaka sengithi ngakithi la
1: mfowethu mina ngiyithanda mina le mfowethu ngiyazi ukuthi selokhu khona endimeni yomculo kwamaskandi ngaphambi singene kulezi ingoma lezi vethe sikhuluma ngazo la ngiyazi ukuthi usube khona isikhathi kwanezinto oyifundayo cishe ukufunda nje kwakho njengeciko likamaskandi iziphi izinto othema ungena wathi cha kumaskandi kuyahambeka okunzima o iziphi izinto oyifundile nje obukhona endimeni yomculo and ngiyakwazi ukuthi usebenza nama artists amanye aseceleni njalo njalo ehe futhi I'm sure ukuthi lo shukela uyawuthela kubona mhlawumbe ukubatshengisa nje ezinye zezinto ezindle
0: into yokuqala ebalile kakhulu ngisho ngathi umfundo wesikole noma ngabe kuphi othisho bashi esikoleni ubona makuthiwa uthothi anti uyayazi usabuphakamisa uyabo qala la ka music qala zethembe wena mosu zithembile bese uba nemorali ke kuyithembeni kwakho lento yenzayo yensise ngobe yakhe angithi akusiye omunye umuntu so ngifundela ukuthi la emculweni zethemba ngoba kunzima ayeze kufihla umuntu makhulu kodwa mawuzethemba nento yakho uyenzisisa ugcina ungafili lobu bunzima lobu ugcina usuyi enjoy into yakho yabo ngoba noma kuthiwa wenza noma yini into yakho

0: phambili uyayibona into leyo so kwashuthi abafana ke ngisabapheka bakavuthwa ngoba akufuna liphela sandisa abaculi bezibe baningi no ungaboni kahle ukuthi kwenzakalani
1: ikhona ezikufamele ikwezelwe la
0: ya ngase ngilandi Ntombazane kodwa ngizange ngayilanda ke ngiculana nayo kule ngoma ngayilanda ngizo leziduze ngathi sakhuluma nayo sahlala phansi ukuthi asisebenze sibone uphambili so kushuthi ke yahluleka nje incaca so ke ngase ngilokhuza ke ngilivala iqembu.

0: vela zonke bese uphika lo yifunayo
1: akabi bika amabhokoza
0: hayi lutho cha laba abanye omanyusa nomangcobo njalo njalo mina ngumanyusa nje insizwa nje manyusa manyusa nthini ya kunjalo impela
1: mfowethu ngiyazi ukuthi lo mculo ukhona kuzona zonke itolo
0: zonke itolo la udownload khona la hayi I need to download akusizi ngalokho ukudownload la ulalela kuzona nawo
1: okay uqoqa igame ayekho futhi oqedile ukhona oqedile kunini
0: ne akekho okhona nje oka matric oyedwa laba abanye akekho sokuqedile
1: ah ngikaqedi nonke
0: cha
1: ngiyafisa
0: nje isancane ngoba laba badala hey akusebenziye kunomqamba manga umuntu osekhulena utoda uyivalelele
1: uyivalelele
0: yabune sabekuseni sengizinkingi
1: kunjani kunjani baba
2: hayi ngiyaphila
1: ngiyaphila ubani lensizwe
2: hayi ubhanyazini
1: ah lankhoko
0: banyaza ba
1: yazwingi bese ngicalaza ngithi mhlawumbe ubethe icamera ngoba khona ubhanyazi esibaza abashutayo so ubhanyazile umfoko abani
2: umfoko
1: antu kuphi
2: ubhamshana nomyeni
1: Oh. Okay mfethu ngiyathokoza kakhulu ngiyazi ukuthi kunane insizwa cishe kunjani ukusebenza lapha nomfethu Manyuso
2: Hey ukusebenza noManyuso uright
1: Yes
2: ngoba
1: yathetha
2: ma ngoba mhlambe yabo kube asithathanga ukuthi so sebenza naye
1: Yeah
2: sabe sasophenduka sohlala eitolo kanje
1: emakontena Yeah unemnyamka
2: Eh nginemnyaka 16
1: now semncane mfethu. Okay. Yeah, khona futhi nenye insizwa futhi naye khona la mfethu kunjani?
0: Yeah, sibathethe nje bibingele bengathi emakubo sibancintshiswa.
1: Uya uyaphila mfethu. Ubani le imaka enkabi yami zange ubamba ngopond. Uyaphila mfethu?
3: Yeah, bayaphila.
1: Awu wasuba nebhesi engaka manje wena. Ubani mfethu inkabi le?
3: Ukhuluma ayo umthunzi wa Vlas ibhamshela khona nomiya.
1: Oh, ike phika nomiya. Ikubabe?
3: Kwanomiyele.
1: Kwanomiyele.
3: Yeah.
1: Oh, isigodi salapha ebhamshela kwanomiyele.
3: Yeah.
1: Oh, na udabuka khona kuyela ndawo.
3: Yeah.
1: Okay, mfethu, no ngiyathokoza nkabi yami. Uneminyaka?
3: Yeah, i-17.
1: 17, akungunyana mfethu. I'm sure akwamnana ID wena. Sashoda. Ubani inkabi le? Bakhufuka manje. Qhubeka, uma kusaqhubeka, qhubeka mfanami. Qhubeka.
0: Hayi, hamba ziyofana ngiphela idawo nomiyele.
1: Awusuka. Oh, bekushiwa wena selisifika la. Oh, go uyinkamba zophela nini kuphela idawo lapha ngakula kimi.
0: Yeah, zofana nini kuphela idawo nomiyele.
1: Mfethu ubani inkabi? Isibongo bani?
0: Ngcobo.
1: Ungcobo. Oh, ngwasekhaya mfethu. Ah, nomfethu siyabonga kakhulu. Ubani enyinsizwe khona enyinsizwe khona lapha. Uba na insizwa le yellow bone leli. Mfethu kunjani?
2: Ngiyaphela nje.
1: Ubani inkabi?
2: Hawu bathi cela ukuthi ufamvukani bathi ukhengile empela.
1: Ah, suka mngaki.
2: Ngina 15.
1: Na 15 nabo. Mfethu nisebancane ngiyayithanda leyo ngoba cishe uyabona asike sinsport wengane zakhethu okumele nixelani lana nikwazi ukuthi ninganaki ezinye izinto ezisuke zingenamsebenzi walo. Thanto yabo leyo nto.
2: Yebo.
1: Umfoko besibonga.
2: Ngwamvuyani.
1: Umvuyani.
2: Yeah.
1: Okamba umvuyani obani oshaye ngathi.
2: Ocele.
1: Ocele.
2: Yebo.
1: Yeah. Oh, yangeni ngaphansi kwashenge. Oshenge.
2: Hayi.
1: Oh, yiwena ongazi. Okay. Umfowethu kunjani wena?
2: Yebo ngiyaphela.
1: Yeah, ubani insizwa le enebaleli enethambelethi.
2: Usabela mfoka ngcobo. Yingquka.
1: Ingquka.
2: Yebo.
1: Oh, umfowethu usabela mfoka ngcobo.
2: Yebo.
1: Ah, nomfowethu ngiyabonga kakhulu. Na uphuma ngakhona lapha kulesa sgodi.
2: Yebo
1: mfowethu. Oh, okay, bese uba khona ke ucecivana lapha insizwe encane lapha umfowethu kunjani? Yebo. Sondela lapho kulombofu.
3: Yebo, isaphela.
1: Ubani mfowethu inkabi?
3: Kama ngiyabonga, sibonga ngcobo.
1: Eh ubophele ngongcobo lapha eManyosi.
0: Hayi isigodi nje lapha ngakithi ongcobo ayibona abaningi kakhulu.
1: Ngisho ukuthi anisakwazi nanokweshela. So uphuma khona nawe kule landa mfowethu.
3: Eh ngiphuma khona.
1: Ah nobo mfowethu siyabonga. Yokugcina insizwe.
0: Yeah yokugcina.
1: Okay insizwe ethe ukugcina ngebala nawe. Mfowethu kunjani?
2: Ngiyaphila.
1: Ubani lenkabi?
2: Igama uSanda isibongo Wandlovu.
1: Ugatsheni.
2: Yebo.
1: Nawe futhi mfowethu uqhamusene mina.
2: Yeah.
1: Akekho nje u20 la kunini.
2: Hayi,
1: awu bafethu ngiyathanda le bafethu niqhubeke nishaye ingoma manje kube mnandi bafethu nezo.
2: Yeah.
1: Nani be right bafethu ngoba ngiyazi nama sister lapha. Ngiyazi abanye benu ke sebayaqalaqalaza ushile manje usilalele lapha sobe sikhuluma lapha.
0: Cha into nje engifisa ukuyidlulisa kakhulu ukubonga kwimndeni. Ngiyazi balalele njengamanje imndeni kanye nabazali balezi ingane zonke. Ngiyabonga kakhulu ngiyacela nje ukuthi uNkulunkulu enibusise ngoba mina ngeke iqembu ngelize liphame ngumanyiswa ngingedwa.
1: Kunjani?
0: Ziphama umanyisa ngingedwa nje kodwa lidinga zona lezi zinto zibe khona la emva kwa lokho kwenzakala yonke
1: iya mfethu elakho nje mfethu lengiyazi ukuthi njengoba uqhubeka nomsebenzi kubhekwe phambili kukhona ezinye izindawo mhlambe
0: kwingoma yetudeni ko 3 o'clock lapha eAlbert Park ngiyangena estage noma kanjani ugezana sekonfirmile lokho 3 impela ngithi abantu abasondela eThekwini kumanje ngiya

Ningalengo ngoba ke mnandi ngalendlela amasaya isikhathi ezobe selukhona lapha na ke uhlelo lwamarasta olumnandi ngalendlela amasaya soloke sibheka nje ukuthi ke kuhamba kanjani ngoba mangiya nalapha na ke ku WhatsApp hamba khona abanye abaphawulayo namhlanje okay angizoza manje ukuthi lapha na ke ngibhekisise kabanzi ukuthi ke kuhamba kanjani na ngoba bakhona lapha na ke abantu namhlanje bathe impela cha so dobe mfowethu nje konke ngempela ngempela ke ake sikhulume naba asikukhulume nawe mfowethu mhlanje laphana ke kulabo bantu ke abafisa ukuthi ke namhlanje laphana ke bakhulume nami 0687649969 khuluma nami ngikhulume nawe thumela iphi ningabinde kakhulu ngizobe ke sengidlala ke bukhoma la imsebenzi ngena na 8.4 FM ngathi ke ake ngibone ukuthi all right okay senze kanje

0: Kupuka kupuka lapho mstimshoshoko. Kupuka lapho. Ilaka manje sangathi encane. Ekhaya kusendlethe emgedana. Hayi ubheke lapho emsimelo khuluma naye. Ayishi intamba, ayishi intamba, ayishi intamba.
1: Wezamo. Ayiveli inkosi yami ivoice note yakho ngiyabona uyabhala la ubani uzamo no ayiveli inhlobo angazi kwenzakalani la ayilodi ngapha mina ayiveli inhlobo kodwa nje ngiyabona ukuthi khona uzama ukwenza so ilokhu engilindisile ke ithi waiting for this message ayi noma ikudingayenza impela ngenza kwethu siyabonga kakhulu ngesethembe sokuthi noma kanjani ngomgqibelo zayo sobe sikhona sobe sisho kamnandisile kaizivusa usingangane yakwethu njengamanje ngiyaphuma kevayelisa mina impela chaza mo ayengeke ayiveli ngale ama ayiveli impela ngala igama ngosibonga sibonga Mr. Mshosho sibonana lapha ngomgqibelo zosobe sisho kamnandi sinike ezivusa usinga kamnandi ke namhlanje ngiphuma ngencinza lethu uhamba kamnandi lapha no nonji bathi lapha ke ithawula ke bakithi khona abashawa

ngane ngiphuma ngencinza lethu uhamba kamnandi lapha nononji bathi laphana ke ithawula ke bakithi khona bashawa ngalo khona libhincwayo khona ogezwa ngalo angasi kulungile sengihle

0: Leses mga liso sa Selena. So mga
1: iso sa siyahara.
2: Baba sa 107 years, you're not in Hamburg. What in your food?

Yebo, akhona amandla ezwelinala cha. Angeke ngiyiphinde le ndaba ukuthi abantu bayamdinga uNkulunkulu wasenaleni. Uyabona into engiyibone namhlanje elisikisiki, hayi bafethu. Kubhlungu ukubona abantu mabegula kangaka banezinto ongakwazi ngisho ukuyichaza kwezinye zawo. UNkulunkulu wasenaleni uyabasiza bonke abantu. Yo. Asike sizame ukuthi siqhube nanti ivangeli lokuphila, abantu bengahlali emnyameni, khona uNkulunkulu wenala, ukuphila kukhona. Angike ngigqugquzele nje bonke abantu base Eastern Cape ukuthi angeke niqhube lelivangeli lenala, ningabi nomona, ayilawo wonke umuntu, alakhethi balala muntu. Lisiza wonke umuntu njengoba nje nixolonisha ukuthi nje hawu asiza wonke umuntu amandla asinaleni, abantu abaphile ngalo ivangeli lenala. Asike siqale nje, asike sivele siqale nje kwakusasa le yokuthi sithengelane ama faith water. Angeke ngizwe ukuthi nithini. Ungakhijima ke uyo commenta lapha yana ku Facebook, usho nje ukuthi uhleli nathi usalele.

0: ngikhulekile baba.
1: Bekwenze njani?
0: Inyawo zambe ngafuna ukuthi ngihambe kunento ebila iqolo.
1: Kungahambeki.
0: Ngihambe kwehle ngisingezathi nje sambe singavumi ukuthi ngihambe.
1: Iminyaka emingaki ma?
0: Kwangiqala ngo-2022 kubuya khuluke nje yadingisa esibhedlela for 21 days.
1: Namhlanje inkosi ikhulekile uyahamba.
0: Hayi ngikhulekelile.
1: Awuyibheke lapha eceleni induku esibothi uhamba ngempela yini. Ngifuna uwabone amandla kaNkulunkulu wasenaleni. Woza kimi, ubukwazi uhamba kanje?
0: Bengakwazi.
1: Awuhambe usheshe ushonele ekhoneni uphinde ubuye. Uhambe impela usheshe uphinde ubuye. Jika jika majika jika jika. Hayi baba mnala simshayele izandla kwabazokuyishaya. Hayi simangalise singaka woza mawabuze kimi. Hayi bo. Awugoba. Sobabila awugobe kanje ngapha isizathu besifile

0: ngenzela iy'ngane zami into enkulu ngale mali bengade ngiyichithe more than 50,000.
1: Kodwa namhlanje kuthiwa inkosi iyathengwa, behambe besaphaza igama labethi idlala ngabantu. Wena namhlanje idlalile ngawe uyahamba.
0: Ayidlalani impela ngami. Hayi, mina nje ingisindisile ngoba ngiyezwa nje ukuthi nje kade ngingafuni nokuthi ngithi.
1: Kade ungalusho ukothuka.
0: Bengihlala ngilele nje.
1: Sizothini iy'ngane ngempela nje ngoba ufike kumqemane?
0: Sizojabula ngoba nenye nje eyisebenza eThekwini ebengilethele i-Women's Day, i-message ebeyibhalile ibeyibuhlungu.

Ngokufa ngokubuhlungu sikhona ke simanga sakho Nkosi. Sicela usize ke. Sicela usize. Azobe. Azobe. Azobe. Ufuna ukuzenza phela ukuthiwa nje ufuna uzoyeka. Alright. Ngicela umeko ubuke mina. Yabona ke uma sesikhulekile lena le sifuna ukubona le nto le ukuthi ukwazi ukuyenza. Siyakwazi ukuyenza. Abanye abantu ke bavele baphile ngaleso sikhathi. Abanye baphile emva kwesikhashana abanye emva kwenziwa. Awuhambele umyeni lapho kuyiloya sisade fakazi. Hamba nje uqonde. Sizonke.

abukelayo. Isizwe singaka sigwele. Sikubona ukuthi ungene uhamba kodwa manje uyahambela kuzima. Bekuzima ukuhamba kodwa impela mangihleli phansi ukuthi mangisukuma nje ngiyasukuma. Ungavumi mangilala khona ngikhala into ungavusha umnyaka. Eka mangithe nje ngathi ngathi du. Manje ngiyabonga inala yokusiyami ngiyabona ungcono. Ngizoba ngcono.

siyabonga kakhulu bafundi. Shayile izandla zakho hlala phansi. Ngihamba nazo le zinto ufuna usayiphuthe. Mama mama usho ukwenza. Sizobona igawu lelilahle. Kahle kanjani manje? Sikhamba ngalento futhi athi

Ndimele ithi ni accept mandapha ndihamba nalizwe lenala. Uyeva uyeva sisho njalo. Hayi. Sisho njalo ke wena olapha yana noma ke ngithi wena ongekho njengamanje lisikisiki sithi nje hayi awusimela awusimele kaloku kumnanda apha sinenkumkana apha kausimele kausimele yo.

0: yo ndimele yo ndisaqhentsa apha kha undimele sihleli nekumkani kumnandi apha kumandi nangomso sobe sahleli naye inkumkani phalisikisiki philisa abantu baselisikisiki laphaya eThekwini izonibona ngolesibili ema-ofisini. Right, njengamanje sovele sigijime nje siye kuyona i-teaching yanamhlanje sizwe-ke ukuthi inkosi ithini futhi kwisizo sayo.
1: Champion of Abundance.

bekubuhlungu ingane kasisi wami bengezwa. Uma ukhuluma naye fanele akubuke nawe umbuke akwazi ukuthi axoshe lokho okukhulumayo wena ukuthi uthini. Uma ukhuluma nje udlula bengakuzwa. Manje ke nami ke ngalokho ngithi hamba simphiwe uyolanda ukuphila kwakho enaleni ngoba uzosizakala. Kusizakala abantu abangaziwa abakude kodwa siyababona ko-TV besizakala. Nathi simphiwe uyasibona ukuthi sizizakele ngoba ekhaya nami bekufiwa unyaka nonyaka kodwa ngokwazana nenkosi uSomnala kwavala ukufa ekhaya. Nase ngilokhu-ke ngibona kuye inkosi kuthiwa iyeza la ngalokhu ngiyakhaya kubo izolo ngambona ngathi simphiwe asihambe. Ngibongile kakhulu izandla zendlula ikhanda kuSomnala ngithi Nkulunkulu wethu qhubeka njalo usiphilise usilwele nezitha zethu yonke iminyango ivuleke. Ngiyabonga ngoba naye usezothi uma ngabe ehleli nabantu noma bemhleba usezobezwa ngoba bona basazoya nalokuthi usimphiwe abezwa ngoba bekuyaye kube buhlungu uzwe abantu bekhuluma ngaye kanti nakabezwa ukuthi bathini. Ugcine na uthi eyi angingamtsheli ngoba okunye kuzomlimaza ngaphakathi. Ugcine uthule uthi Nkosi yami ngowaziyo ngiyabonga kakhulu kuNongali. Ngithi akaqhubeke njalo. Akasithenganga-ke ukuthi ngoba sizothula lo mfakazi usithengile cha. Akasazi nokuthi sihlala kuphi akasazi. Kodwa nje ngamandla kaNkulunkulu wasenaleni naye ingane kasisi wami isiyezwe endlebeni ngiyayibona.

unzima. Okay, next week siyazi ke ukuthi inkosi somnala ngolesibili nangolesine itholakala somnala network offices. Kodwa kulokho uzokwazi ukuthi uyithole nangolesihlanu kusukela ngo9 ekuseni inkonzo ke ehlukile isomnala digital global mandate. Siyacela ukuthi ke uxhumane nali office esikhathi sisakhona uzokwazi ukuthi ke ubhalise nawe usecurishe indawo yakho for wona ulesihlanu. Esibheke kuwona kantambama kusukela ngo-6 izobe ikhona futhi live ku-Zoom meeting. Nakhona uyabhalisa uxhumana naye inamba yase-ofisi. Yabona ngoba kuthiwa a disease free generation, belulalele lokho nje, belulalele lokho besebenza sure ukuthi-ke uyabhalisa ukhona. Wena nje ofisa ukuphila, wena nje ofisa ukuthi kungabi khona ukugula, kube a disease free generation impela. Lo inkonzo isibe nogcobo olumangalisayo, ithi inkosi nje mayicula ey yabona igcobo olusuke nje liphuma through the waves lingena emakhaya abantu. Sibabona abantu bebanjwa amandla kaNkulunkulu wenala besemakhaya abo. Sibabuka laphayana kuzuma abantu befakaza same time kusuke kwenzeka nje imanga eziningi kuyona inkonzo lena ye somnala digital global mandate. Asike sizwe.